Ani kulukulu se ojo ti ba luwe se wowo ko ma bale tara sharashara bi owara ojo o tu gori ategun niyan o eto tin milu tititi eto dojo wipe lori e le ti ma lori ofi ati gbo igidi iroyin re daraya ta formula bo ti wo mo eti dese kuku to fi de kakiri agbala aye e ma lori ofi atutu fi ti koni yale ta toni yun lowuro kututu ni ojere ni bi ago meso ti joko je ejeju kan enu gbogbo o ni kan o e sami adura ke gbe to adua mi o da ni papo apa lati ohun to nsele lagbon bolu alafese gba titi to fi wo ohun to ni se pelu bolu yun volleyball yere daraya volleyball ati are ori odan te npe ni athletics to fi wo ohun to ni se pelu ere daraya tawon abese ku bi ojo ati iroyin karakata nitori pe lana ni pepin pinde ba karakata awon agba bolu lorile de gese ti se ojo kini ninu osu kesan awon wo gan ni won lo lati nu egbe agba bolu kan so mi ale ntetile pe ma gbo ni kule kule ma ja yin beta mi ni ja yin tan mo bo ti wo mo pelu to ntin awon ogidi alakale ati atupale to lorin daada ohun te ma feti ko niyan o fun wakati kan gbako nikan ni baba kan ni glow 99.1 fm to kale kanka si adupo ijapo estate yen ni lu akure nbe gangan la fogere bale si ta tin dun fun igbadun yin ta sin gbon sategun o da lowuro kututu ni ki wa lawon akure ta ma lori ofi ati menuba jinje ti mo wi pe egbe agba bolu ti under 20 ti obirin ti Nigeria ta npe ni four corners won ni digbi la won wa bayi lati kopa ninu ife eyi agbaye under 20 ibo gangan lo ti ma waye ntetile po mu nbo lapa ti be nje je mo pe ajo FIFA lo ti tewo gba eko we fipo sile iyan awon tin dari ajo NFF lati be lo ni bi won ti se pade pelu Gianni Infantino yun lana ode yi lorile de Switzerland dile agbalu agbabo eni kan tun soro laaro toni ta gan ni o oba Femi Martins oba go ṣugbọn awọn eyan ti n bẹnu atẹlu ni bi o ti sọ wipe ṣeyi Tinubu gangan lo yẹ ko jẹ aare ajo NFF tori kini atike toni awọn wo gan lo n bẹnu atẹlu oba go laaro toni e lori ofi ati gbọ ṣugbọn ni ipinlẹ Ondo omi tuntun ti ru ẹja tuntun ti wọnu ẹ ni bi Abimbola bo ti ṣe gbapo gẹgẹ bi atuko ajo ti n bojuto ọrọ ere idaraya ni ipinlẹ Ondo iyan ladi meji Abimbola atunṣe desale koko to n ti awọn ireti eleyi ati ileri eleyi to ṣe nigba to n ṣe afihan rẹ lana noti ni ore ọfẹ lati ṣe ipade pẹlu awọn alẹnulọrọ lagbọn ti ere idaraya ni ipinlẹ Ondo lati bẹ lọ nijẹ jẹmọ pe Eric Chell lo ti ṣe aṣọ loju awọn amugbalẹgbẹ meji ọtọọtọ lati ma ko sodi

da Lloyd din openu lo titi nje mo nke yin ego ojumo le gan si eto ja won si lori ere ni mba fe fe dore ni kan ni glow 99.1 fm ni kedere le le ma woran wa loju opo facebook e ko ja si glow 99.1 fm akure on gangan ni ete soju e loju opo facebook e ma fi comment tin sowo sapa ti be tin ba ti se tan ma ka daada e soju taye Adebowale Olase ni loruko ti mo nje to ba wu yin e le pe mi lajin rere ere idaraya ko so n to fin se yan sport evangelist yin loni e tun wa de ti ko radio yin daada ajo fi ti gbe yawo iroyin bo tin lo lagbin re idaraya o da loni papapa e je ma ko lati bi on to ni se pelu ifigagbaga tawon beze ku bi ojo leyin teyin pe ni boxing Moses Tauma Lotini, on fe pada gbezon o lara Philippe Argovich leyin to didun du ya fun ni abala kesan ifojuniju to waye lopin ose to koja yi iyun lojo Saturday ni O2 Arena nilu London Moses Tauma lo se be lo fide re mi gbaragada so wo Philippe Argovich ni isori ele kesan yen round 9 nigbati eni odun mokan leni ogun oye to se be to fide janle Philippe Argovich lo fi se alopate iyun to tu knockout lo fun Moses Tauma sugbon nigbati awon eyan wa yiri ewo wipe awon to nka iye ese ti abese ku bi ojo kokan na salatako e ninu akamo oja won ri wipe Moses Tauma lowo re gbe pele sugbon Philippe Argovich oni gaga ko mode pa mi layo ma ya da bi ogbon ni o lo ba fi Moses Tauma lo ba fi se alopati sugbon laaro kutu toni iroyin ta nte ti gbo lori le de gesi toka re wipe o eni odun mokan le ni ogun on yi iyen Moses Tauma oni ewo o nfe pada wonu akamo oja le kan se lati gbesan iya to je ohun ni waju iyen Philippe Argovich gege bi on teni to je onigbowo re se o iyen Francis Warren o ti je ko di mimo oni Moses Tauma ti pe hun o lo si nbere fun atunja ija laarin ohun ati Philippe Argovich to ma waye abi oni waye e ma lori ofe ati gbo siwaju ati siwaju si e wa je nte siwaju bayi o di wo ninu ere daraya volleyball tawon obirin awon tin soju Nigeria ni gbonu ti volleyball to obirin ni won ti jajabo moribo o leyin ti won pegede ti won bori orilede DR Congo pelu ami ayo meta si meje ninu idije ti African Women's Volleyball Championship to nte waju bayi nilu Nairobi ti solu ilu orilede Kenya eni to je oluko ni fun women's volleyball team iyun ni orilede Nigeria Eli Shama Elam lo wa kan sara to gbo subo kare o leku fomo niyan se o be ti jajabo lateyin te si lori ofi ati gbeye lowo orilede DR Congo sugbon sebi nigbati fojuriju iwaye yun lana ni eni to je ni awon iko ti Nigeria no ti saju fidire mi pelu ami ayo meji sodo iyen 25 to 20 points 25 to 22 o to di wipe won bori set eleketa kon tu mele keri to se kalo igangan lo fun lori ofe lati pegede pelu ami ayo meta si meje elisham lo ban gbosubo kare fawon agbabolu volleyball to bere Nigeria wipe won gbiyanju won se gudugudu mejo yaya mefa ati wipe o won rewesi be gege ni won se afihan wa omo oko nigba ton kojo akegbe won ninu ayo ile to waye ninu idije are idaraya volleyball iyen ni orile ide Kenya ni tesiwaju bayi te ba se ndarapo mo wa eto ja won si lori ere Nikoni Glow 99.1 FM le lori ofe ati ma tete si o da ni papapa lati belo eje ma gboriwo e ipinle Ondo bayi gege bi iroyin kan ti luta o eni to se gbapo gege bi alaga ti won se yan alaga tutun tutun iyen fun ajo to n bojuto ere idaraya ni ipinle Ondo Oladimeji Abimbola lo ti se aso lojo
oro kan o oni igbese ni kia kia lo nilo fun atuto ajo yi ati latire daraya ka kiri ni ipinle ondo gege bi on togbe on o se atenumo re wipe ko ni si simi be gege ko ni si wipe a n simi sara bo ti wo mo nitori pe ise ti to wa waju won lo koja woroworo oni koda atuto to gbogbon lo gbodo waye fun atuto ere daraya ni ipinle ondo ni gbogbo elekajeka abi nbola so le di mo ni ojo akoko to wo office gege bi alaga ajo to mbojuto oro re daraya ni ipinle ondo to nta won mo igbimo tutun bi baba tunde martins ati bitoye matthew abi odun eni to je alaga tutun yi eyun abi nbola oladimeje lo ba se be lo ba parowa si gbogbo awon len loro to ni se pelu ere daraya ni ipinle ondo lati sonsoko tun won ko le dandan yo nitori pe omi tutun ti ru eja tutun ti wonu e ati pe se wa ni waju won bayi ati se o ebi o ti n pe fun ati leyin awon alade daraya awon oloko ni atawon osise tin bojuto igba igbadun awon alade ori odan atawon akoni mo gba lokan ojo kan ni oni pe onise tin wa waju won o le se ipo daada oni koda ko se kawo gbera se bo ti wo mo o de je ma ki abi nbola oladi meje bo orire ipo tutun to gba lati kanin yi be gege agba ladua wipe yoshia seye talagon sepo gege bi alaga eyin ajo to mbojuto ere daraya ni ipinle ondo koto di wipe mama te balu leti lo sorile de america gege bi awon esi ayo kan tin jeyo ninu ifegagbaga re daraya tennis gege bo tin waye lapa ati be e wa je n fi to yin lete ko to di pe ma lo sorile de america omo nigeria to je pe lowo ta wa yi lagbon tere daraya iyun are ori odan ta mo si athletics ko si gbenu e so fun o iyun kan isala ajaye ni won ti fidi re mule pe yo ma kopa ninu are ori odan to ma waye iyun ni ilu brussels to le de belgium lojo saturday ose ta wa yi ni bi o ti ma kopa ninu idije wonder diamond league iyun ni isorere daraya 100 meters wonder diamond league na ni o ma waye ni papa sere allianz memorial van time to one in Brussels bo ti le je wipe ta ba nso lori igbele won ajayi ni o pe gede lati be sugbon wa lara awon alare ori odan bi merin meji ni igbonu ta won okunrin meji ni igbonu ta won obirin ti won foju re wo iyun wild card lati te waju ko pa ninu idije yi ni baye ta ba si ni ka wo igbele won awon alare ori odan ti won ti se daada lodun ta wa yi baba to won ni bi merin emme koyin sola ajaye wa ni kan bi ipo kerin ninu won o nitori ta ba mu nuanize ta ba mu obliques of hill ta si mu emmanuel simen koyin sola ajaye lo tu wa ni ipo kerin leni to saaju pade areje 100 meters lodun ta wa yi fun idi eye won ti foju re wo lati wa kopa ni wonder diamond league lori le

0: le to waye ni orilede gesi senu yin do se gbe agba bole se ten shot leyin fun bi won ti se si loju oja abi o si ku die ka to sugbon lekun oju oja titi e je ngbo iroyin basiko ba ti to abo ni abdul wahab yusuf se daada ni
1: to e ko jumo gbarale akubo jojo sere ago bi nkan sere ade suku bi nkan se lo yusuf abdul wahab lon kewa e ma ba bo
0: je kan bere lori ade nigeria leyin iko we fipo sile awon ajo tin boju to awon igbimo tin dari ajo NFF orilede Nigeria bo se pe iroyin ta ngbo ti won ti ni aiso iroyin ni pe ko si oto kan bo ti wu mo nibe na ni wi pe ajo NFF ajo FIFA fe fi ajo Nigeria lori iko fipo sile awon tin dari ajo NFF sugbon laaro yi lagbo pe iroyin yi ni o je iro to jina si oto ni bi Sheu Diko to je alaga NSC ati awon mo igbimo mi ti won lo se ipade pelu Gianni Infantino lana lori de Switzerland ni bayi kini iru e pelu ohun ti Obafemi Martins so wi pe seyi tinubu gangan ni eni ti o le ko egbe ajo NFF so di lati se aseye ninu awon iko lere ra Nigeria lokan je kan boya under 20 ni under 17 ni Olympics ati be lo kini iru e pelu ohun ti Obafemi Martins so
1: ona meji lo pin si
0: oda
1: sugbon mi fe akoko ni o le je boya pe ilejo ni Obafemi Martins gba lo podcast mi ke lo bi
0: ilejo
1: so we are nkan ti wa lara ko to bi won so nkan and again not there to ni so wa ni kemi na nominate yan of pe en to le se ilu abi to le se NFF ko fine sports pe to le se NFF president to if not the nominate baba kan de to chairman ti wa bi kini na kini e wa mu sport evangelist to I won't know si dada to ko boya gbe kini eyan temi ni won so bo se ri fun Obafemi Martins to so won na niyan eni to je ko boyo mare to so won pa se yi tinubu e mo le ja tan wa gbogbo fai mayi mi ro pe won fi bi kankan jemo sports nkan ta de ti so na lati jona ni pe ani se ni ti o ba ti ni ati ma se bu e ti o ba ti jemo re daraya ti o ba je ko boyo ni
0: ti o ba mo nipa bola lafese gba
1: e mo ti e ojo de be ko si pe boya e good administrator ni abi e kini ko si nkan to nje be ti o ba ti ni passion fun kini se yi tinubu nta mo won si entertainment tori be ni won ni to ba nta ma so won pa entertainment ni orile de Nigeria won lowo si dada to je pe won ma gbo le gan fa won kini to je pe pelu
0: awon
1: be ni won ma seyun dada won ma promote entertainment dada sugbon sport a mi ro pe boya pe ati ri won ni agbon be ara mi ro pe mo ye won ti show interest so iru eni ta ti so gan boya won ati ti show interest boya mini stadium kan wa kan ko sibi kan ni a fi mo en to fi le seun kan bayi sibi bayi a je pe boya o ni
0: alero ti e o ri se ti mu gẹbi eyan ti o ko bi ara to da siri dara bola la pese gba
1: ibite mi ti rise jinubu ohun ni se o da pe world cup final e odun ina ni lo fi town ati family won jo lo world cup be ti fi video yen to trending gba yen o da pe bi ti mo ti bele so pe bi a mo rise jinubu ni sporting event won wa le ma lo ko ma ma si camera loju won o se nkan to bo world cup yen mo ran ti video yen trending dada town atomo won ati kilo ko gbaju gbada speed ben I show speed to je pe ti won fin kira won pe boya pe kini ibe world cup final Argentina France abi ben oni lo da gba to je pe mo ti ri se Tinubu ni sporting event mi ro ko boya pe bi awon local event wa kan tabi abi NPFL game wa kan gbogbo Eko sa niyan NPFL ti npo leko national stadium Abuja niyan gbogbo gba ti ko ti to di pe o di Eko o di nkan to da gbogbo last 3 years to pa si nlu ti super eagles si n gba ball nbe mi ro ko boya pe se Tinubu lo sibe lo wo bo gba awon sporting yiko parent team to wa leko ta ban ka won len 15 ka de wa lawon to n be npf meta ni won awon to wa len le o bi meji mi o ko boya pe mo ri fun ran se yin tinubu kan to lo wo ball kankan ri so leyin fifa world cup final orile de america si ni ke so orile de nigeria se o se ru enu bayi ni eyan kan ma to ri pe o wa je footballer to pe to wa gba ball ri temi o de lo fe ati gba ball ri lo wa ko boya pe o mo kini iro ko ri bayin rara nkan to wa glerin ni awon oju ni nkan ti won e ti le o le je good footballer lo to sugbon to ba pe boya pe podcast yi lo to mi de tun le blame gege mi kan ti mo so le je ko boya ibi tan gba wa lo fa iti oro yen fin jade it very bad idea
0: se eyan nilo lati gba ball tabi wo ball
1: o ni lo lati gba ball
0: lati se akoso ajo tun boju so oro
1: o ni lo lati gba ball ko to je football administrator gbogbo wa na la ma so pe politics football o lagbara gan ni iwo te yo emi ro ba gbe e mo wule sumo ṣùgbọ́n àwọn kan máa wà tó yẹ pé ogúdọ̀ ni ìwọ gẹ́gẹ́ fún ẹgbúdọ̀ ti nílò àti máa show interest àwọn kan ti máa wà tó yẹ pé wà ṣe mọ́ mọ́ àwọn tó jẹ́ pé personal kini wọn náà máa fi ṣe gbogbo ó láwọn tó jẹ́ locally gita sọ yìí tó yẹ pé wọ́n fowó wọn travel even àwọn amaju pínìkì gan-an báyìí sọ pé wọ́ọ̀sì tó yẹ àwọn ogun sáta sọ pé wọ́ọ̀sì tó yìí

0: state level won ni Zamfara o nikan e le ma so ogun sa ni Zamfara kan ma ma so pe lo to boya won fa gbe ti won na la ruga ṣugbọn o ma lawon kan ti
1: e te ti tapo e jade si dagbasoke bolo alafese gba
0: ti se pe boya pe
1: ti se afipa se
0: ke se pe boya pe kini elegbele ni Londo state o lawon kan kan to je pe project kan kan to je pe boya pe kini o ti won won jade so wa ni ani e ko si nbe e se ya kiru mi ni e ni ilu Eko to je pe awon administrator o ti lawon kan kan to je pe boya pe kini to ti gbe kale awon league kan o Ibadan o lawon ri awon kan wa to je pe te ba da ko won kini kan mini league kini sha ati gbo ti se yi tinubu even aya re to lo won se awon super falcon si ma gba Aisha Buhari tournament bo yon si gba disin yi na so gbo won kan bayi eni yen gbudo ti nilo ati show interest ninu sport to de ko be awakening nkan to follow dada ni eni ke yan ma lo create ma lo nkan ti o mo pa so kini kan te fe ko si o le ma gba ball ri o le ma make a professional ko de o le ma fese kan ri sugbon at least e loye nkan to fe lo se
1: O menuba on to ni se pelu oselu oro bola lafesegba ati abawo ibisi Nigeria nlo ati on ti egbe agbabolu Super Eagles nilo ati awon iko ti lara awon kan ti o koju Nigeria idagbasoke re dara popo ju Nigeria ni IC ohun elo to ye infrastructure abi papa asere to danto awon ilu igbaradi to ye ati akori alokan jokan iyen igba igbadun awon alare dara bola lafesegba aye pe gbugbu e ni a o ni se pelu oro olowode ati ijoba ko si emi wo pe boya Martin si wo pe boya ati risiri tinu ba wa nbe ati le ba ijoba apapo so re pe edokowo e se bayi ati fa oju awon oludokowo mora ipo ma rorun fun ajo NFF
0: nkan ta ni di ko lasuko ta wa ni e kan ma o le so bola lafese gba wa bi sport wa di family business iro pa fe yen be ni ngbati baba ba je are ti lo to fine ikoko sha ni pe kiyesi titi be jade to ba pe se yi tribunal lo ma je are NFF ti nkan ma senure boya koko ri be na lo to sugbon iwoye ati pe bi nkan se ri lo ko si be mi o pe 90% of the Nigeria ma faramo to bi pelu pe boya pe eni yi ko fi be relate mo ere daraya dabi alara so awon kan wa to ye even awon entertainer wa bona boy and ko bona boy ni team to n gba mi fe polo to private league ni lo ko to ko ni iko gangan to ko kowo re le so kan wa ti tipu ye o ti perform ni World Cup final to de pe o so awon iko ti o to like ti o soju fun to support eh ji to so to support to pe ati ri bona boy bo se je pe atantena e olorin yen ati ri ni sporting event bi meji meta to e pun gangan ti ni team to ni academy so be na awon politician kan wa de pe won ti show interest even baba Dangote gan won ti show interest lati ra iko nla kan ni gbe to pe awon pakati eni rumor ni sugbon si be na same thing as Rabiu Kilokoma Ilukano so awon businessman awon sugbon si be na won ti show interest ninu bola lafese gba mi ri bi ti se Tinubu ti show interest ninu bola lafese gba lana ajo NFF won ti lo ba FIFA be ni so won ti tori gbogbo ana lawo le ti mo pin to ba fi le mu ijoba ki ton ba ti da so bola lafese gba mu le mo expect nkan sugbon join us sheud to e pe sheud ko lo ndari won ko ko lo lopade ati awon omo gbimo kokan na to e se yan ati ki lo ko ex president amaju piniki tori ohun wa ninu FIFA and CAF and FIFA member council so o go fun won iru odo amaju piniki na ni won fi le fi de odo are Infantino to re pe Infantino na ti buwolu won ti gbe gbogbo awon ilana baba sheud ko won ti gbe gbogbo awon ilana to ye pe won ni fun awon NFF ton ni fun ajo NFF gbogbo bo se fe to lafese gba to de pe bi a weekend ni are ajo FIFA ti gba wole ka ni awon na sile jo je lasiko ta wa sugbo o ko na ni wi pe e ma wule fun wa ni nkan ta se yi tun nubu ko lokan ninu Nigeria sport ah ko ke ibi te ba te ti so ibi te ba ti so na ni ke ti mo so pe awon kan te ni da lo ta wa ko la dibo
1: mo mo pe awon tin gbo wa a o se se ki won ni ero to yato si ohun to so ṣugbọn emi n wo wipe ṣe eleyi o le ṣanfani fun ipese owo ikobi ara to da si igba igbadun ipese ohun amayederun fun ere idaraya
0: 70% abi plus ni o tun le ni budget sport ni 2026 ti are tinu bọọlu be ni papa julọ iyen tumọ si pe lo to mo pe gbogbo sector ni pe ṣugbọn si besibe na ni ere idaraya igbo to ti pe won reform ere idaraya lati ministry of youth and sport to di national sport commission baba itun ti pump owo si kini anani ko si be koda apart from pe owo to wa nu budget pe awo ta budget for sport ni o niye ti ajo NFF gangan gba ti won le deny to je pe are gan confirm ati NSC chairman tan confirm pe awon ti fun awon bayi lowo gbogbo awon sporting event an lo le enjoyment NSC lo so fun awon eh kilo ko ta lo commonwealth game ta lo se bi se o di ko lo $100 fa won agbe awon elere daraya so iyen tun mo si wi pe boya pe ke se pe oro wo rara e gbagbe ti won ba ready ati se kini na won ni dasi nkan ti won ton ton ba ready ati finance won ni dasi
1: ijoba kan ti e wule ti ko bi ara to dasi
0: si sports so you talk about won ni pe okay ma se tin ka na ma se ti wa
1: oda je ki ati waju bayi lo si ohun to ni se pelu iroyin karakata tun waye laipe yi iroyin ele ti o mi gboro atiti ni bi agba bolu fun iko Chelsea yan Enzo Fernandez ti lo sinu egbe agba bolu Manchester City gege bi wo yi ti e kini re pelu igbese Enzo Fernandez lo sinu egbe agba bolu Manchester City se aye wa fun Ryan Cherki se she dada ni egbe agba bolu Manchester City
0: Enzo Fernandez straight to starting 11 Manchester City mo le ja tan wa lo wa ran yen ni o ku boya pe profile player kan wa toto even Ryan Cherki yi gan tan so lo to fine 10 lohun ohun si le gba lowo waju mo kini oko affect yen so Fernandez ma play as 8 and as blow 4 ni so pelu bi nkan de tun se lo nsin yi she ti yen wa la ran wa Anderson Anderson na agba bolu gidi ohun la na de fo ohun na lati nu Cottonwood Forest e won tun ja gbagbe omo ile de mo ko omo le jele yi ohun si ma under soldier wa agba ni lowo mo wule ti mo pe fine enzo ma escape wule ni lo awule ti ma ton ori e down abi yan kan ko ma overthink kankan enzo Fernandez enders you know ni wa de lo check it siwaju abi ko lo check it folding so we gbe to ba se okay fine se me yo wan be e be ni se me yo wan be mamushi
1: doku sinifa
0: pa fine kilo ko doku ati semeyo ni waju ma pin aye kan na gba folding ati boya pe check it out so you know wa ma gba wa e mo pe same profile na ni the folding only players the 10 in and out attacker so same thing as my check it sugar last go to our checking one form to last match Manchester City ohun lo da gba to e pun gba won le koda lopin ose ti man city ba start Enzo Fernandez ko to emi loju then to he straight to line starting lineup ni ke sa gba ballu ke se new west to de pe expensive signing in inu DJ league le

0: ojojumọ lawọn isele nsele lorisirisi kakiri awujọ wa to nfe abojuto ati akiyesi idini yi ti kan ni glow 99.1 fm ijapo estate akure fi gbe eto kan kale ta pe ni lawujọ lojo isegun ati ojobọ lago mewa oro si mejila osan
1: e pade awon atokun to danto ni bi ti won yo ti ma atokun eto na pelu iriri to jile ati anikun ye sojuna ati mu idagba soke to muna doko wa si awujo wa
0: labala labala le to yi pin si se be mo pe enu agbalobi ti ngbo oro agba labala koko
1: bo se nlo lo tele
0: abala oju oja na nbe ni bi te o ti mo boju oja ti ri
2: ero oja
0: abala te ti pade awon alenu loro laarin ilu nbe pelu awon alaye to munodoko
1: abala te yin ololufe wa na yo ti ma fi imo lara yin han lona to bofimu na nbe
0: eyin ni ke mu kale owo atomo kajo bojuto awujo wa lojo isegun ati ojobo lago mewa oro si mejila osan lawujo lawujo lawujo
1: to te yi o dun yato tori pe toni ojo tana tana si yato si tola

sinu sowo arun iba ore lasa laarin odun kan adari ile ise omogun ri ile waidi shaibu lo ti parowa sawon osise ologun lati ma se afiyan iwa akosemose ati jije akin kanju ni gbogbo igba lojuna ti dojuko isoro eto abo

lakotan ni imura sile eto dibo gbogbogbo lati da orilede gini bisa o pada si ilana ijoba warawa ile ise leto dibo ni orilede ohun lo ti je ko dimo pe awon oludibo ni won ti fi ibo won fenuko si aye pada iwe ofin le ti o fun are lagbara si eto dibo lori ipinu na ni o waye ni ojo aiku to lo ni nkan to din die ni osu kewa leyin ti awon ologun ti se gbajoba ni orilede ohun gini bisa oni iroyin japo pe o wa lara orilede ile adulawo to npe fun atuse iwe ofin re lati se alekun si gbendeke sa awon are to fi mo ojo ori ati owoja awon ti o di ipo isejoba mu ti won si n topase awon orilede bi Zimbabwe Guinea Togo Uganda ati orilede Chad akojopo iroyin funtale toni koni ju bayi lo ko to wa si idanuduro won yi lawon koko ni iroyin ta menuba le kan si ati bi toyin lati pe minister folu ilu le wa Yison Wike ti jeje ikese jare awon ise akanse ti ijoba are Bola Tinubu dawole ni olu ilu orilede iyun FCT be gege lati toyin lati pe ipinle Ogun lo ti ta awon olugbe re lelobo lori isele ekun omi to nti arowa sawon olugbe lati wa loju la conventionary pare lati to yin leti nile okere wipe gini bisa o lo ti fo si atunse iwe ofin lati se alekun agbara are nje abomire lori akojopo iroyin 3030 si lati ikani glow 99.1 fm ijapo state akure nibi oluwaremi lekun idowu ti se je olutu iroyin lemi ade bowale ola se ni fito yin leti e seun te tetigbo ola lo da

mo ki e wo sere terin amuwole na le yin lori eto mo ki won to le ni glow 99.1 fm ijakunu na ku e ohun emi omo won di meti ki won fi akale o mo tun ti wa bi sise mi ni osose bi sise meti wa ni ore eto mo ki won to le omo won ayodele samson wuraide ohun ki won fi kale yin Fidi bere fi se alafia mo ba won tori eku le won kara le eku ati eke rona yin se alafia mo ba won yin moju ba keti won na le yin mo ki won ka le to ye kegbe o ba wole de ba ti juba amso agutan ba wole de ba de juba na amso mo wole na le yin moju ba keti loba loba loye loye nu dan no ndo ni le lu ji ni bo keti ye be ti gbo de be ti mla meji oju se ye mo ki won

kiwon e patapata no do e gi officer ye ni mo ma ki e mo ki ay aboye ni temi nikan so mo ki e na temi tope ti e boutique ni ondo mo kiwon dede o mo kiwon e kri

ṣe keji mele se je ohun ṣe Mr. Bimbola Olikolo yike ti mo se Charles of Turkey banki yohun di banki egbon won ati iyawo yohun Mrs. Labake Olikolo fi awon sere yin le se dupe nowo won yin oso ose ran ka dupe chain eh yin won sere yin won ka du oti yin de ku toju kete awon yo se omo won patapata inagba leduma yo kan so na ma ba awon e ma ni yoku inagba leduma ya isan buruku e ni so won jo o idi ma sai ki egbon bakan na yin Mr. Jackson Olikolo yin Olikolo blessing iyo mu ondodo mi se bugbe ija koko yin o ki e o baun eh ibabaku na ti jo e baun de ti yin ole na ko we iwole ne daru iwedule baje na gba lo ile dumare yin awon abu e ni yan kunoju e o iwo la epe we aseku mo won wo idi banki ore ehun timatima o yen bright woman yo m talk ise bugbe na jo ri talk di ma de insha Allah ki bangali na eh mo majuse o abimbola likolo aboda

me abolo ireja me abolo ireja orin gomina wa iyo lolo I ma ba ja I do ma ba binu iyo lolo ba ti fe te iye du ba ja iyo lolo ba ti se te iye du ba binu ma abolo ireja oni ti san ko ma binu e do le san ko e we wo fi oni san fi ebi e no le sowo e gan olohun mu ati lae ati jeke e ati jeniyan le sowo e gan olohun mu si eh odun wa ti ro ni san adagbaruku ti dagbeke o le so gan olohun fe loko wa lati ran wa wo eh wa ro ni ye tomo e ni gbe oye do ka tote wa ka mero mote ka won aba kan ga be ni wo bayi da ka tomo an ka mero mote ka ka mse faaji an ka kobi en ka ni gbo ni tote epede juya de juse de le ra moto de le kobi en pe han ni gbo mo ne ba dagba lori e ba mu ro de be se rere yeyan be sika saka e omo lagbaje igbudo lajo mo e an ka run yeye dan re ka an ka o de le so mo tele pe han mo mo e ko be ti faso ya ma yorun to ko be ti pago ko be ti ja ijaja gidija gadam ko be da so de niyan gbo ba ti po lori re o ma ti pa eh oluranlowo majemu ti e kadara to mo e e ma fi ona yo lohun da kete patapata on ti da ona igbedide mo yin be ni oni olohun ba ti da patapata o ti da ona igbedide mo hun to fi ke arin o ke ti wa patapata yin e so na yeke arin ya de ya yi ona yeke an fa ona kan se ke yin be an ti ka fara wa yin oyin ba ka pe pyramid be ni se ni re yin ka gbera wa geke ti baba teke na gba lo le dumo e yo da mi do da e o ro mo wa san awalawa na ori wa san ari ba ti se aro na gbegba adaka support yin be ti san da ma e binu e san wo ro ne ko le we lajo hun ka gbo ola e fe ko le o de ka powo kan o de ara ero ajo le be ni wo wo te bata manu keji e ma le fi do ma ko oju kan wo la di oju kan ni ajo ri bi eyin e so na tesi waju na won sugbon do be ti gbadu afi one san do ka san o le sojo kan lo amuran ti e so kan da gbe egeke oro re yin adaro no si

to lo o fe mefe kan ko wa da to lo wo gege bi so mo kan yo je fu we sope gan ba e na e fu wo se nye san o na e tan o fi don plug phone un sajaja kun shock ye e gbon rin je wa rerin abu wa fi do le ibere na dowo e o do ba se mi nolorun da se nje n ba mo le ka gbojo do ba se mi o ma se ki no mi sa to wa rote nje lo na le ye ni lo leku lowo en lo larun lowo awa yo lo na di awa na se ye wa iwen na adi atubo bayin na gba lo kokan no wa eni yan ku o agbo mi ni sare mi la mi pe na program to se wa yi aba mi ni sare ewen la won e di aba won sare se ajo gba won se ajo ka gbadun yin do to do se ye wa emi omo won ewura ide ayo de samse ki won fi ati fe ka lo yin di to ka lo pe ma dupe nowo won ye di eto yi do se se awon ma dupe nowo ay pumpy yo mu talk se bugbe yin akirimisi ayo dele iya se ojo bi ni ojo friday ya fe mu yi mi na gba lohun ledu ma e mi o gbadun won wa se na ye yin owo ni yan ku we di asapamo ko se ojo bi fun odun akase odun ko e na gba le odun yi asanju te si iye wa pa shan te asanju ti odun ni na gba le dun ma e mo tu ki GM wa na ni ile se Glow FM mommy mo le se eyin le tin fi ara gbe wa te je ka jabo lori eto bakan na mo ki producer eto yi yen oga mi timoti ma oga mi ma nbe ti fi oga mi abi me ka fi oga mi dola yen yafin comfort omo la fe mo ki pe se o bakan na mo ki an gba legbe mi ta jo mo seto yi ni osose yen Mr. Phillips Edoja Detan Yoruba mo kin pe e se lagbara eledumare pade tutu lose to nbo o lagba lo pade wa bi oyin na se yi wa yi o onu ka se apede na wa mo ki won o dabo.

0: ma so logbon lojo ara e deru olorun ko kuro ninu ibi ele to se ninu ibi yen jawo ninu e o se to mojo ati sun e e ma tun ona ati sun yin se kaye ma ba di ko ma ba di rede mo wa lowo ko ma ba ma fe ibi ti eyan se laye ko ma fi juwe eyan ko so to pa mo ni waju olorun e ja yago ka kuro ninu ibi ta ba wo we 16 verses o nipa iberu olorun eniyan kuro ninu ibi to ba ti beru olorun wa kuro ninu ibi ni iberu olorun ibi wa ma sa fun ibi tori pe wa wa ronu piwada okan e wa wa yonda okan e pe ah aye to wa wa yin ase ko sa lafia fun eniyan buburu eniyan buburu ika eniyan en to fi okan e ro buburu lojojumo ko ni alafia ko ni idunu idunu e o kin dale ki lo de to yi pada la sale yi ko ronu okan yin pada ko tun okan yin se ko tun ero okan yin se ko wa alafia fun okan yin ko tun ba ni waju olorun olodumare pe ki olorun ko ra okan yin pada ko ra ko fun eni emi iye ko fun eni emi ronu piwada ko fun eni okan tin se atunse ni waju olorun e je ka yi pada ni waju olorun mo gbadura he a ni fowo fa ibi si wa so da lawa
1: amen jesu
0: mo lo ni reru ibi
1: amen
0: yi pada olorun kilo ikilo lele fun gbogbo wa o kilo fun gbogbo wa e je ka wonu we kolose ori keta 24-25
1: sugbon enikeni ti o ba se aisododo yo gba pada
0: en to ba se aisododo ko le elese o le lo laijiya gbogbo enikeni to ba se aisododo to foju pa mo to nse buburu to se ka to dojo aye alaye bole to mu aye alaye to mu dani en to ye ka aye sa awon eniyan yan ai loye loni ile aye yi asopo lajo je omo iya kan laye ijo je gbogbo wa papata baba kan ati iya kan lojo bi wa sugbon tori pe a wa nu aye a fi emi nu wa a fi separate ara wa a wa sora wa di ota ko to ri eleyi wa ti so di ota e en to le ran e lowo en to ba ba ija le ni o le do lore e lola but iyen a wo pe bo se bi mo se nwo iwa laye en bi mi ninu je ko ku ko subu bo se lo yen ko subu ko ko ku nigba ti iyawo na ba wu oko e susunsun to fe okan ro buburu le lori to ba wu oko to obirin mi ba wu oko e ngba mi ori a ma gbona inu a ma ru ani bo se nlo yen ko ni de mo te re n to so tori pe bo se lo yen ko ni pada de o de ku sona be o ku sona tan o wa so ku pe ah eh bi ka ja bi ka ki n se ka bi ka ja ki n se bi ka ku o ti baja o ti pa o di fohun e pa o wa ni o so pe ko ku o de ti wa ku bayin ero eyan meji wa di teni kan buburu okan kikoro teni o teni o ba fe okan bere ni kikoro to fo okan e so ni kikoro o tete dahun ju pe ko bere rere lo tori pe satani lo n dahun kikoro o lo ma fun eniyan kikoro ko to dahun ohun le oro kikoro satani a fi ase onte a fi te fun o e je ka lo yi okan wa pada loni en to se buburu se eleni to mu ija wa o le fun e layo lola o de le gbe elide mo gbadura loruko jesu emi ati yin aye to wa gu aye to dun lo wa aye to dun lemi na wa a ni faye ibo run wa je
1: amen
0: esu oni ja wa bo
1: amen
0: satani oni nipa lori wa
1: amen
0: gbogbo edun okan wa emi to ma emi kikoro emi to ma nja eniyan bo ni waju ogo emi ti kin gbo ti kin gba ti kin ronu piwada olorun ko dana sun emi olorun ko wonu aye
1: ko
0: gbo kan to ngbo mi la sale yin emi olorun ko gun wa sinu aye okan ironu piwada ko wonu aye yin lo olorun ko bu si oro re be ni o si ri alafia ko ma joba ijo wa olorun ko dimu gbogbo ijo agbaye emi mo ko ro mo ni agbara ina itesiwaju ko ma jo ninu ijo olorun iwa laye olorun ko ni fi wa sile ile ise yi ko ma tesiwaju ogo olorun ko kun be o ti ri be o jesu oluwa wa
1: amen
0: number 1 ni 08103119066 08103119066 loruko jesu adara fun wa
1: amen
0: god bless
1: amen
0: god bless
1: amen
2: jesu wipe e wa soto mi gbogbo eyin tin sise

0: wole lori nitori ajaga mi ron eru mi si fun ye idi re ti ijo CAC manan of life ohun oluwa fi pe gbogbo eniyan to la ni roru ipini jakoja lati wa ba Jesu pade ninu ijo wa CAC manan of life ohun oluwa ti wa ni jegele igoba alongado road akure nibi ti ati fo ohun oluwa fun eniyan lalai labula fun eyi te fe ba Jesu pade ki o de fo ohun re saye yin akoko eto si wa ni oyi o gbogbo aje monday lago mejo aro si meji la osan ladura ori oke ori mi koya to wa ni osukuti akure gbogbo isegun tuesday ni eko bibele nigbaga ile ijosin wa ni ago marun abo si mefa abo irole gbogbo thursday yes awon obirin ti woju oluwa fun omo bibi 9 am to 12 pm gbogbo eti ni so oru lago meji la oru si meta fe bojumo esi ojo isimi bere pelu eko bibele lago mejo aro nigbati gidigaga isin bere lago mesan si moko labo e ma padanu yikeyi awon wakati esin wa wonyi o fun ebi adura ati igbani niyanju wuli 08103119066 profeti bamisaye jp general overseer loni ohun oluwa yo fo fun idide re
1: Babi magbabe, babe magbabi, ibi kan le yon gba, ta ide bi a onri. Eya so wa ke kulu woja, kajo bubaje, luri inkoni Glow 99.1 FM, ija po akure. Onile shen la, ati kereje kereje, onishi owo, ato shisha ijoba, eja jose, eja jose, eja jose.

0: lati le pe won si ona ni 08066717474 08066717774 lekan si 08066717774 o le o ni anfani lati le pe won si e ma se je ka gbagbe oruko ile ijosin yi ko yipo pada Right Hand of God Miracle Ministry aka ni oruko Jesu ni eyi ti o wa ni last bus stop jegele ti opo awon eniyan mo si ijo baba awise Jesu baba e ka bo si ori eto
1: alaafia ni fe ye je ngbohun mi mi o le salai rerin awon gan ti e ti mo mi pelu erin mi jin gbini kin bi ate ileke baba mi alomaton le baba mi o nbo awon ona de jin gbini kin bi ate ileke ogbori oke tin teri ipeko eye baba to fa emi inu mi ohun lo fa osiji ti mo ngba ohun lo fa osiji ti mo nfa baba mi o bi n ba n sowo fun oro ti mo n so elo ni ba ti na oji ti mo fi ran ti ba n subscribe card fun elo ni card ti n ba ti subscribe eni to lagbara ju gogo eyan lo irin ti mo rin kiri bi n ba n sowo fun ibi ti irin ba pari si ibe na ni a duro si ko ni le lo mo afi to ba subscribe ba se subscribe mtn ba se subscribe si data ti o ba ti pari o pari na ni e ko lo mo to ba je pe irin ta rin baba mi bo ba je pe a subscribe fun ko ki irin wa lo tose express ni bi ti dangote trailer ti nbo lagos ibadan express way ki irin ki subscription wa lo tose be ke yan ma le rin mo abi bi yan se riran ko wa lo tose be eh moye bob tan tan le ka to riran bob oju wa oluwa ogbowo lowo wa ko to fun wa ni bob ta fi riran loju baba mi o se o baba mi o se o emi o ma yin o baba eh a iru mi baba mi fun mi lori ofe ah eropo o to le lo ipe to pe mi o fi sanu mi ni eropo o to le lo baba mi eropo to le lo ninu orile ede eropo to le lo ninu agbaye eropo to le lo laarin awon eniyan o ipe to pe mi o fa fi sanu iru mi ni eropo o to le po emi omo muslimi baba mi fun mi lori ofe baba mi ti mo gbogbo aye mi nsin ti o sin enikankan o gbogbo aye mi nbo baba mi o bo anybody a npe o ndahun ti o de pe enikankan baba mi omo meji lad mission le kan na baba ni ki kan step down oro wa osu je gbin ni ke bi ate ileke o se oluwa gbope wa o
0: amen
1: ni ale yi a rojo mu solokun ile shulo ba fe lo sun sugbon toluwa ni kin so mi ni sala iso oluwa kini olulu fa won eyan ni aro la
0: what do you have for people tomorrow
1: nigba ti mo pray leni lori oke oluwa ise wo lo wa nle lola ki lo fe kan sise le lori ki testimony le jade ki lo fe ka sise le lori ki awon eyan le gba itusile oluwa ni agbara lati bori awon ilana pattern ancient pattern awon ilana aye atijo
0: the power to counsel family lineage
1: pattern awon pattern to ti wa nle nile baba yin
0: pattern that has been in your father's house
1: agbara lati counsel
0: the power to counsel it
1: agbara lati counsel
0: the power to counsel
1: oluwa ni lo ba dojo sin mi
0: the lord said on Saturday
1: awa fi ororo e le won lori awa je anointing to counsel those power
0: yo wa je agbara
1: ancient
0: lati counsel
1: pattern ancient pattern e je n tete muse ni gbo kia kia tori aro la on ta fe fi sise ni
0: this is what want to walk
1: am a lady e keni ko pe enikan
0: let's one person call another
1: keni ko na pe enikan pe wo le awuse jesu o ti bere
0: I disagree
1: ibi ta ma ti sise leni
0: we want to walk
1: o na la rinu Matthew chapter 12 inuru iwe Matthew 12 yen a ni ti ka we je n paraphrase e so to ba ma ka le ye wa dada ki lo sele nbi ni pe ni ojo isimi Jesu atawon omo eyin en lo ninu oko eka ninu oko eka nibi ti oko eka wa
0: when there was a corn plantation
1: ebi pawo o ebi ma npawo gidi
0: hungry
1: sugbon
0: but
1: ofi wa nle.
0: There is a law on the ground.
1: Ofi ai to ti wa lataye baye.
0: The law has been from ancient.
1: O resist won lati ma ka o.
0: It resists them from plugging it.
1: Oh, ofi yen ti wa.
0: The law has been laid
1: pe,
0: that
1: baby fe pa iku.
0: No matter how hungry
1: you are, if you see
0: food before you on the Sabbath,
1: oh, my budo je.
0: You must not eat it.
1: Ofi wa nle o.
0: The law has been there.
1: Ofi yen le.
0: The law is so strong.
1: Jesus wo.
0: Jesus Christ
1: blew.
0: His disciples were hungry.
1: Awon mo eyin na de ti mo ofi.
0: And they knew the law.
1: Won wo.
0: They knew.
1: Won fe kuku ebi o.
0: They want to die of hunger.
1: Sugbon tori pe.
0: But
1: ofi ilanu kan wa.
0: There is one law.
1: To ni pe.
0: That says.
1: Lojo sinmi.
0: On the Sabbath day.
1: E gbudo jeun.
0: You must.
1: Jesus go gboju soke.
0: And Jesus Christ
1: looked. O so fa awon mo yin.
0: And told his disciples.
1: O ni ebo.
0: Go there.
1: E ma je.
0: Begin to heal.
1: E ma je lo.
0: Walk them and
1: won fe ma beru.
0: They want to be afraid.
1: O ni kan ma je. Awon
0: Pharisee
1: o. Won ri awon omo eyin. Abi
0: kin
1: ka bibele fun yin ni. Ai li kaporia. Suida mokuli. Oga ma je mu ti o kin je kon tete loko nle yin.
0: Oh yes.
1: Ah pattern nle yin ti o kin je kon lo moto.
0: Oh yes.
1: Eli kabodia. Elu abi. Ai li musinda oria. Ma je mu to ti wa nle yin. Asian pattern. Pattern to wa ni idile yin. Pe obirin lo ma nbo kunrin ton ba ti fe won le yin pattern to ni pe ko ma se wedding ni le yin eh eni kan ma nkole opsi e o wa lati ko wa nkole si lu won baba kan wa sumo pe ah lagbaja kasali ile opsi e lo nko yi o fe ma se decking mama try e ninu iran wa ewo ni won nko decking e le ko bi eleyi o wa nso fun won pe leko eyan kan gan le koko ra le koko le si keni kan so opsi e ori e kuyan ko ti esoke kiyan ko tun so wo kon ba ko tori ile osimosh o lohun o le oni wesin of land ni ngba ti lele ti o se le omi ohun fe se deck ko ohun tun gbe mi ile ohun ton ba fi yan rent gan pe oju won ni rara o ojo to se deck lo ku tori lile won pattern to ti wa nle niyan ai li kapauria ko si akoko awon omo kan ni bibeli awon omo elo
0: child of God. They don't have the guts.
1: Lati moti
0: wine. To drink wine.
1: Abi don je to da.
0: Or to eat good food.
1: Abi wash up.
0: Or good put on good.
1: Abi ko kole.
0: Or for them to
1: do that. Be foundation.
0: Can never lay any foundation.
1: Hey, eje ko ka bibeli die. Ki ma ti ma rin. Ba gbe yin lo. Si dile Sakari.
0: Thank you to the family of Isaac.
1: Won good wo long trouser. Bibeli ni short ni ka no ma wo. Oga wa gbe igi korun.
0: And there will be stick at
1: that. Wa ri omi to fa ni apa
0: bi
1: won wa ni Israel won po gakiri o le mo won yato
0: you cannot differentiate
1: eh ya oruko baba won ni ma so o da po mo Israel bo ba se mo won re short sneaker no ma wo won wa ma gbo mi korun you need water. Do you need water? Ise eru ni ti won. Eni kan gbo mi. Ohun to ba nle to nyo elenu yin. Eni kan be lowo mi pe. Se teyan ba wa mo nkan. Ah. Bo mi sa pe se yen wa ni solution. Ma so fun e ko ni
0: solution.
1: What you know, you use it to correct what you know.
0: O ti o mo ni wa fi se ohun ti o
1: to. What you know.
0: O ti o mo.
1: We make you to correct the one you don't know that is affecting your life.
0: Oh God,
1: God, me sir,
0: you knew Jesus.
1: Gbogbo ma je ma ti e pattern le yin to wa fi agbara Jesus ba je Jesus ni ka won mo yen ma je lo ba mi ka die olu
0: ṣugbọn nigba ti awon farisiri
1: won farisiri o won wi fun pe wo
0: awon omo eyin re
1: won se ti ko ye won ti n jeun o
0: ye have been eating
1: no fun pe
0: eyin ko ka
1: ka ti David se
0: nigba se bi
1: egbo mi ebi n pa David o de ro nje lori pepe won lo nje ito si awon alufa ko to si David
0: not for David
1: David ma je oga aye ti n darubo o ti pe o
0: nothing comes out of it.
1: Ah, ya. Any go wa.
0: There's one person.
1: Ti agbara ko wa.
0: That there's one power.
1: Toni wa ki se be le le yin.
0: Don't do that to your
1: father. Tolo won ni faye gba e.
0: Agbara
1: yen la no da.
0: Amen.
1: Mi ngbo.
0: Oh o si wi fun pe eyin ko ti kan ti David se
1: se kan ti David se
0: nigba ti bi npa
1: nigba ti bi npa
0: ati awon ti be lodo re
1: atawon eyan
0: e o ti wole olorun lo
1: o wole olorun lo
0: ti o je akara ifi
1: o je ti o to si
0: e eyin ti ko to fun lati je
1: o to fun lati je
0: ati fun awon ti be lodo re
1: o je o
0: bi ko se kukike awon alufa
1: alufa lo lo nje
0: tabi eyin ko ti kan ninu ofi
1: e kan nu ofi
0: bi o ti se pe
1: keep highly musinda oria o fi die
0: lo ya bi ba
1: dale ni ti o fi ja logun nu yin o gbo mi bayi o fu kan wa to won ti gbe baba baba baba baba baba gegun eh 14th century ni David ti etantan so yi o
0: eh
1: aye mi o ai li kapauria 14th century si igba Abraham o wo wa so pe se o ranti ti o wa o refer si ti David 14 plus 14 28
0: almost 28
1: lo de wa so pe
0: and he was sick
1: o

0: to ba ti wo 32 oni nkan pari iyan mi pe oro kan wa nle ti agbara olohun fe baje nu aye lola oro di kan ti jade sam mo fe bere bere lowo yin ah Jacob lo se Jacob ton ni ko si olohun ma sin Genesis 29 ko si time abaka lati 18 olohun fe si won for good 7 years tori Rachel tori Rachel won ni Rachel fine o le aloju agbo le o fine ejo se ko si agreement ki omokunrin yen to ma si won nile Labani ko to ma si won nibi to tin si won yen ya o lo 7 years pelu won ejo se Rachel gan ko ma ka date pe o fe kuro le baba ohun o ko dun meji meta o ko dun meji merin o ku osu o ku ose inu e na ndun se Reshe o mo pe tori to ni Jacob se nsin ni abi baba Reshe o mo pe tori omo ohun lo se nsin ohun sugbon nigba tojo pe won gbe ilana ile won jade pe pattern le wa re eni ti egbon o ba ti mari bi egbon o ba ti mari won kin gba ka bro mari o se ti ri pe ko si leti oni ti e iwo ti gbe olaju gbe olajude la wa gba ge asa ibile wa civilization lo ja gba gbe ohun ta daye ba gbo ni won bo awon nkan ton se ngba e won affect e sugbo agbara lati baje bi o ba si agbara yen wa si ma forfeit him eyan ara le ko ni riko eyan ko le ko ni gbe won gboku e si ko ni je pin wa loruko Jesu
1: amen
0: won je ndoke lohun na kin to pada mo fe doke lohun
2: se oluwa ba nsan kirabi ara onku kirabi ojo tori ni etiti ma bo the right hand of God be

0: Ọlọ́run ni baba ọmọ tó lè pọ̀ mọ́ òun lọ lọ́wọ́ gbogbo àdìgún tí ń yọmọ ẹ̀ nínú ọ̀fìn. Bẹ́ẹ̀ ṣe ìṣòro aláfiṣe ni tàbí alákòóró tàbí aláǹkó tó jẹ́ ti generation náà. Èyí tó wọ́n ń fa ìrìnà àìrílò àìríṣẹ́ àìríṣẹ́ àtàwọn àìsàn kéékèèké wẹ́wẹ̀wẹ́. Bí ìṣòro ọ̀rọ̀ bọ̀ tó ń ṣe ọ́nà náà tàbí èyí tó fẹ́ di permanent secretary tó fẹ́ máa gba sálárì lọ́wọ́ yín for life. Prophet Dr. Alfred Chitua wish a Jesu frara e. Do a wafa dura chagu toti mumi e mi genu e mi washo e mi. Wati gwaradi lati washina dura pole wuru wara. Ke wat disagree ke do a wankati mbome e jafira. Physically, medically, mentally, financially and spiritually. Ovuro oto oto se jitu ni o. God bless you as you come.
1: God bless you as you come. Ni jegele lono aduro dumbilo ti ma waye lola. Uomoto ni jomu junction abi obala ni oja. Inu Democracy Park lo ti ma ri keke to ship awon keke to ma gbe ere jegele last bus stop right hand so pe awu che Jesu awon gba direct ye ninu keke awon keke maruwa yen oga mo soro nipa agbara lati ba gbogbo majemu pattern aye ati joje ke eyan ma sise bayi ko ma pe nile won won ki nla kojo bo se sele somo ile won re oga pattern to tu wa ninu aisan na cataract glaucoma ninu pattern ile yin lo wa mo se ah o ma jo ri Abraham ni cataract lo pa cataract lo se isic cataract lo se gbogbo idile won pata lo ni cataract ko se nkan to yole tori pattern ni le won niyan oga gbo mi sir o nsise bayi won je ko duro tori pattern ni le yin won kin doke ko se nkan to travel out ri to wonu plane nu le yin oluwa lo fe cancel awon wo l'olohun ran mi si gan awon ti je pe ngba ti iye e wa nle oko wo mo mo mo o ni delay omo na tun ti wa nle oko ba o ni delay oluwa ni cancel e tori omo ti won na ba ma pada bi oga gbo bi wa cancel e oh iru awon wo l'olohun ran mi si gbogbo awon ti o seni to trouble ninu iran won to ba ti n lo ba if try again later no man send this one oluwa ni cancel e gbogbo pattern yen wa cancel e gbo ki aisan ma generate ninu eje yin ko ma ko je hereditary eje dudu ni I don't want to know blood prayer ni oga wa cancel e nipa agbara je Jesu oluwa so fun mi pe omo mi o ma rin pelu owo agbara olola tori awon mi ba nle ni iwo o de ka si bayi o tin violate e awon baba to de bo nu ma je mu yen won ti ku o awon baba won yen won awon lo de so sugba awon omo lo o ti violate e bayi won so pe nkan bayi no ki se nle yin ko si ni awon mi o ki njo kete awon mi o ki nje ju awon mi o ki njo ko sori odo awon mi o ki te kini egusi ton ba se sile gbogbo eliwo o de ka si bayi won ma nsoro fun iyawo ton ba yese fe gbogbo kini oga to ba gbagbara Christi to ba ti wa nu Jesu o le cancel e what you know we make you to cancel what you don't know tori awon ko so pe awon ti o wa mo nko o le lo ari ka bere fun agbara kan ka lo ise kan pelu gadeg kini gadeg to ba tin pon fere fere yen ko gadeg to ma nje igba yen ile to ba tin pon yen oluwa lomo mi je ko mu wa lola lati fi sise woli kini gadeg yen oluwa ni je ko mu wa ka fi sise woli fun awon opolopo lati gba etu sile ni jegele ni last bus stop lona ado road right hand of god loruko church yen to ba ti moruko church oni sina to ba ni ti de oni ribi joko si o mo ma cancel la ro la mo se se 5:30 ni daji ni ma nbere cancel awon yan ati sun sibe awon yan ati ti de la ro tin ba cancel ti ago meso ba ti lu ma stop sugbon awon to ba wa nbe ko ago meso yen to lu won ma ti koruko awon yen le so da ma le ri won leyin tin ba pari ton iwo to ba ise nbo after 9 o ba adura sugbon ko le cancel tori mo se ma se toru pelu awon to kokko de yen iwo ni ko wa eti de so mo kini ta nso yi ti a nso yi to fi sere yi o ma ti ja opolopo logun o pattern aye atijo pattern ile olukaluku ti lutu wa won so fun awon mo le tufadi bo oluwa wo o ma se o for somewhere bi bo so pe olohun o mo woran woli sin 11 o lo ba pe o ti wine re mu o la won baba won ti so ko won ogbudo kole won ogbudo mu won ogbudo fenu kan ah woli loluwa loran si o ni onu won gboran si ase baba won mi o mo ru ohun to nsele ton fini ko ma le wo ohun to da ton ko ma le kole ton pe ko ma ri olurun lowo mi o mo ru ancient plan ancient evil pattern ancient pattern aye atijo awon igbe ilana ile yin to buru awon ilanu buburu ke eyan mari ton ki gbogbo kan de daru fun igba ti o ba ti mari o si nlowo ijo ti eyan mi ti se wedding logun ti wonu aye e iyawo wa deni to npase iyawo wa deni to nbo e I disagree you have to rebook it say I disagree so pelu mi say I disagree bo aisan to pa baba e so pe mo disagree pe koni pa mi o koni pa omo temi na ba bi oga ori ofe eleyi o le ma pada wa mo lati be 14 years starting she church eni loluwa ni ola loluwa ni ka se revelation yan aro eni mo se gba agbara lati change evil plan e to wa nle yin to je pe te ba ti kokko ni tele e pada ma toro je gege bi bo mi sa ile eliabu e mo boye wa to ni kosi commerce o le me ataje awon lo tebedo bo je kin ti e so fun ti jabesi fun wa kosi akobi ko so mo o sentoni to wa nle jabesi to bi mo meji e yo kan na ma nbi won bi won da ko si ni sa o na lo se iya e nigba to loyun jabesi o ni a Oluwa jo ko je ko bi eleki baba e ri ko le se nemi tori ton ba ti bi mo nile won o oko ma ku ni ko gudo foju ri omo yen

e kaabo pada now ti mo so fun pe o fa yi a ma gbemi eniyan e je ka sare wo ise kan ninu oro olorun ninu iwe first samuel 31 e je ki kalati number 3 ija na si buru fun solu gidigidi awon tafatafa si ta ni ofa o si fi ara pa pupo pupo logo awon tafatafa egbon to sele si solu bi solu fi ara pa pupo pupo logo awon tafatafa opolopo lo ngbo mi ti won ti fi ara pa ninu aye won o le fi ri pelomi a ke dede kupin okunrin mi a se lala o ti fa ara pa pupo lowo fa ofa okupin ile baba ofa ile oko ofa ile ana e ke dede ri pe a se wahala sise sile koni je e ro birin mi pelu lala to se lori awon omo koni le je won omo nitori ko ti fara pa pupo pupo lowo awon tafatafa bo mi mo so fun o gbogbo eyan omo lorun ni ojo sunday loruwa ni ki pe ipade adua yi ti mo pe ni itusile lowo awon emi okukun bo mi gbogbo emi okukun to n be gbe ni papo awon emi kan wa nu ile olowo so pe ki ya omi kan si bimo ti ma fun gbogbo awon eniyan ni ojo sunday omi yen ohun ni won ma gbe lo le won won de fi won ile won tabari awon emi buburu to nbe ninu ile re yen gbugbu won ma fo jade ku nbe nipa sagbara ma je mu olorun ni ojo sunday ibi to ba tin bo olufo mu lo nlo o mi agagu junction lo ti ma bole o ri church wa ni owo otun eyin ebere church pastor sunbiara ni ilu akure egbo dada o o mi agagu junction le ti ma bole e ri church wa lowo otun ebere church pastor sunbiara ni ojo sunday mu de ma da awon eyan lohun one on one ni ojo sunday tete de ni ago mesan gbogbo eyan mo lorun gbogbo olorun gbo pe bi o ba le wa ni sunday wa ri yanu to ju ogbon ori re lo wa wo pe no looto olorun si nbe laye e sare kelu rara nibi te wa ofa okuko ti nbe lara mi to dori aye mi kodo ofa okuko ti nbe lara mi to dori ise mi kodo ofa okuko to nbe lara mi to dori aye awon mo mi kodo ti o je ki ran lowo ati anu dide o ya jade pelu wa gbara e je gbadua loruko jesu loruko jesu ofa okuko to nbe lara mi to nbe ninu ise mi to nbe ninu idile mi to dori aye wa kodo ti o je ka ri ran lowo ati anu ga o ya ma jade pelu owo ina ma jade rabalia kalia edegedebo rabasakatalia bakulia ba jade ma jade pelu owo ina dua jesu oluwa wa now e je ka gbe le si e ki gbe libi te ba wa eyin ofa okukun to da aye mi duro soju kan eyin ofa okukun to da ise mi duro eyin ofa okukun to da aye awon mi duro jade ku lara wa o ye pariwa adua loruko jesu loruko jesu ofa okukun lara mi to da aye mi duro jade pelu owo ina ofa okukun lara mi to da ise mi duro to da idile mi duro to da awon mo mi duro e ma jade pelu owo ina gbua jesu oluwa wa mi o le raye gbadua pupo lori afefe nitori pe akoko la lo lori afefe to ba ti wa dojo sunday ah eyan mo lorun a ma raye gbadua de o e je ka tete

okay iyan ti wa nle be e je mu ko mo tin ba ri elomi mo to ma lanfa lati pe wole lati fun wa ni asiri kokon mi eni kon ba mi soro lai pe yi oni kin fi oruko bu awon lasiri won so ilu gugu bi ton tin ba mi soro sugba ori ise

0: won bi mo lodun awon ṣugbọn bi tori pe awon lo ngba ton lo se atipo lo sise le agbegbe be yen ni
1: just they carry me they go for where I dey gbadun myself
0: awon o si ni nkan repeto na lakoko
1: on the radio
2: joji ke
0: o se oni kan lati fi se itoju omo o ri pe eni o sa gbe omo lo e gba ta sin so yi so n to nje telephone bi nkankan papa julo bi mobile phone
1: gbogbo student
2: joji ke
1: e boys and girls
0: ibi awon oguru e mo ibi awon ti pade egun awon to wa logbe ah olohun na olohun na ki pe ki se omo ilu be ni o ma sin nkankan nbe lapa nbe ni awon gba to ya awon wa wa wa awon ori awon gbianju nitori akoko na lo to ko wa si awon ebi eko to mo awon pade nlu ko lo to o na ki se mo ilu be yen awon wa sise nbe awon sa bi ra won awon bi mo fura won o tori pe o sa lowo bi nkan kan lati toju omo yen na de pe wa agba to ma

0: to ya ohun sha kuku wa gba kamu ohun ti gbianju to ohun na si wa ba ile aye ohun lo ohun wa lo fe aya mi
1: it is time for
0: ma to nfe yawo mi na bi mo
1: with your best friend on radio turn up your
0: bi mo to si je pe na sha bi amo na si ti wa wa lo ti wa je ku na sha na sha bo hun o ti ani ebi opo ga ga yo sha ro no wu di alise lo re po na ti ati le ile kekere kan male o si to bu toju awon mo ya o lo si won kokan wa sele omo obirin ton ni ton le je bi omo akobi ohun ni nibi ti ewe ton ti wa o ni bo te je pe na ko gbogbo na to sele na ton o salaye fun iyawo ton fe o fi bayi bayi ni o le ni kan ti mo si je onigba fun awon ti ejo gbianju lati wa omo wa awon ori ya
1: just they carry me there.
0: Mo cha wa bi mo so wa gba kamu gba to hun ra mo mo
1: like you the sweet queen church ke on the
0: ikoko wa sele to je pe omo biri to nbi
1: your sweet boys
0: o pade ore kunrin kan mo jo nso re o ma nri omo mo dada o ri tori ta to ti ti mu wa se odun to ti mu wa se odun gba to wa wo pe o leyan to nfe fe ni won pe o ki lo fin se yan
1: church ke
0: o ya je se mo mi mo e ko ko awon obi e wa

to je pe awon jo bi mo fura n gba oni bo ti e je pe okunrin mi lo mu wa gege bi to po ni baba omo to bi baba lo wa wo pe ah oju I family awojo oju kini no wa wo pe oju I family embe ni o se dadi pe awon jeji sajo kura won seta yen iya iya oko ati se baba oko ni ka ti won wo pe ah

0: ni pe ohun ati omo nu mejeji jo fe se igbeya Olorun te wa ba won se oro yin o ti e ti wo ṣugbọn nkan to wa fa gbogbo e gbogbo e fi wa daru bayi o ni pe omo ohun to jo omo okunrin ohun okunrin mi ti baba yen pada fe o ni yen mo gege bi baba iyen o ti e ri ko ti e mo iyen o fi gba kokan so fun ri pe tori o si kere ngba ti e mo ti e gba kokan so fun ri pe o ma leyan ti mo bi e to si je pe uruko eniyan gan lo nje omo yen ko o ni boya se no nlo fun boya won fe ki won fe omo o ni tori pe o si ni fe omo dada pe ki n se bi odun kan odun meji la won si ti jo wa oro nti won danyo ponyo ri bayi o si je pe won baba won pe a omo ni ko possible pe ba lo je ma je baba won to won ni joru pe to wo ti e si mo lu e to won me bi to je pe yan to mo gege bi baba o to o ni tori ide pe olowo ka gege pe baba won ni gbogbo to ba gba lo ma fe lati fe fe eyan ololufe o si je pe awon ti jo wa lati ojo to ti pe ma yan wa ni gbogbo okun ti po ruru bayi awon mo nkan to n le se nitori pe gbogbo awon ore e bi gbogbo won ti da si o ni sugbon odomo kuri on ko jale pe iro o ko so ohun to jo se odomobirin yen lo ma fe pe ohun o keni ye keke bi baba baba to ohun o re ti o toju to se ko won lati ti o fi dagba to ohun fi gbe awon to wa de won fi wa mari o si je pe lagba to ohun tin date won ko obirin gege bo mo se so obirin saba njeun lowo inu kun gba kon break out mi kokan e to tun ja to wa ri o si je pe awon ni fi ara won daada dokan dokan o so pun fefe e to wa so pe kini kan baba omo ohun yen oko ko jale bo ti e je pe
1: it is time for the program
0: iyan ti yawo to bi nti e ti e sin wo lokan pe ah bo pe ya ti wa ri bo se ri bayi ejo ti le ba se lagbe yin abi mo kwejo wa ba yin abi re sele ki le ro pe ki arakunrin yen ki le ohun ti e ro pe ye ko se iyan baba ko ti e yin bayi ta so pe baba iyawo ati ati baba oko ni bayi o ti wa ri bakan bakan bayi ati e ri oko pe na ko po wori na pe de kan toju omo omo ti yawe akoko ti yawe to fe to ti bi tele mun si wa bo mo wi iyan si mo wa so pe don't beat me again
1: don't be say
0: iyan wa pe iyan na so pe ah eni e se le ma na to pe ki se yin le bi le fin na be yin o ra pe okan baba won na ti wa poruru pe ah e le omo ti mo n toju to si sa se ma se ti mo ni kin to correct e omo to le correct e mo bi omo to won ni baba won na ma wo pe bi e won fe se mo tori pe kini e o tin ri bakan bakan ma le pe gba to mo ba ti ma dagba to omo on go bi e iha mi la ma ko si won agbe le wo to wọlé agbára tẹ̀lé pèsè ní àṣálẹ̀ ní fáwọn tó ń gbọ́wà fún gbà kọ́kọ́rọ́ ní 08055511110 tàbí 07066771822 ní agbèlè wọ́n tó wọlé agbára ẹ̀lú ẹ̀ka lẹ́ o ìyẹn rè o.

0: se ndara ko mo wa ito gba ife na le ngbo lori ikoni glow 99.1 fm no don't moment we e gentu won to wa la pa bi
1: hello
0: e kale o
1: hello
0: e kale sa
1: e kale
0: e show
1: o ye pa lati
0: oruko yin bo le tin pe
1: oruko mi le gbe to yin
0: awa pelu mo wa pelu
1: yin eh ye pa ti awon ti won fe fe awon ye ko da ki won fe awon ori egojo wa je la keji o ti le pa ti baba to ba omo wi ti yawo e so yin pe ki o ma ba wi sama obirin yo je ki baba ye o fe ki o ba toju omo ni ko le ki baba ye
0: Go down, go down. Sure, sure. Okay. Money, what we pay? I want your own ah, listen, no, me, I mean, want to see your pay money with similar issue. Near Cotty and Guy when you are chalet. Elitante, so that will coin any Cotty Murray worry. You alluded to not to finish up when you quick up on my way to see your pay, ya automobile, latibo me, to see your pay, monon so pay, ya won't to one support it, ya. Eja se bayi eje ngbe bi amole gbe pe kan si kin to wa fun mi la leyin ti ba pada de ta tun ma so pe o tu jojo mi yen lori eto hello e kale o e kale we ti wa nbe o e won lo agbele wo to wole agbara ni 08055511110 tabi 07066771822 hello e kale o ariwo pon bi te wa yan bi a te ba ku nbe e le pada gbianju e ke pe wa to ba le ku la gbegbe bi te wa yan e le pe wa pada hello e kale o
2: le
0: kale sa o se oruko yin bo le tin pe lati bola koko
2: ogbagi akoko
0: okay lati ogbagi akoko an gbo yin
2: iru baba to ba omo e to ba omo e ai wi e kon ti ya e ti so sinu e lo je omo e so be ni ti nkan ti ya o ti o ba so ni le so lo mo ke ko ma so ru du lo ye to won fe gba na elekeji iru awon
0: Eshun lati ogbagi akoko hello hello hello
2: hello ekale sa
0: ekale o uruko yin bo le tin pe o eshun sa
2: ayanmo ni lati ode
0: ah ekale ayanmo
2: ekwe
0: Eso e ba fi se papa papa koko ti lo
2: se ri omo to so pe ti oko ya e ba se to baja to so pe kin se olobi yen to ba le pe ni baba yen ni ma ku so pe ki ya igbele odo yi baba yen ni o hello
0: mo n gbo yin ayomo
2: se mo ni to wa je fe mi ni ma ni ko gbele odo baba
0: mo gbo yin awon yen na de n gbo yin
2: gbele odo baba ile so
0: te ba tin soro mo pe ni da ki ma ko si yin lenu opopolopo ta ba tin soro e je kin kun yin laye ke ma soro yin dile dile dada tura da won to n gbo won linu kan ba le gbo ohun ti en so mi le ma ko si yin lenu opopolopo afẹ ton ba ti gbo ohun awon ti ro ko bi awon gbo niyan
3: e sa mo gbo anywhere you dey don't be sere sere
0: o mo ko yedo la wa pe e ba n salaye kan fun re ki yan farabale ki yan gbo atawon to wa le na e je pikele elo e kale o
4: e kale cho si ke
0: e kale ma
4: Eleta. Eyin lo soro.
0: Okay ma.
4: Ba ta ku re. Se ri nkan temi fe so. Iru omo ti won ba wi to so pe kini ko yi. Se ri nkan ti ya e ti gbe. Nkan ton ba gbe. Lo mo ma lo ma wu. Ati pe nkan ton fon si fere ni fere fon jade. So nkan to sele to ba je bi emi le ko yen. Ma so pe ko mo mo yen ko mu jade. Tori ati pa nkan mi gbori e. O ko ye ko ri be se de ri di oda won yen egun aye ra je ni o iru e sele ti mo ri ri ko se se o o ye kon pe aronu atodo sinu won kon fi soro olohun ni je ka so
0: Eshun eshun ah mi o re pare lanfa lati gbe pe ma binu e ba lawon to fe pe mi o ma je ko ji ale ejo jẹ kan bi ago mẹwa bọ lọla to mo leto na la ago mẹsan lọla eto yoruba re daraya yen ja won sori re ya bi ago mẹwa bọ o ya ta ago mẹwa ba ti koja iseju die e won fe pe mi bo lori whatsapp ko si gba tele drop message o ya lo mo teyin fe so ni we got been lo contest if you come Nigeria ko gba yin kon la yin lo ya o lo ti en doju ko te fe come Nigeria ko advice yin sabi eyin wa ife to to ni se eyan to nwa se o se awon ko la nso e bayi gbo mo wa sibi kan eniyan gba e towo tese o tun be n toju omo o tun bo mo nwe o tun bi o tun binu ko se na o se je pe ni o lo nse obori sisi lori omo lo mi wa to si je pe eni kan ti ba mi soro re ko on Jesus go mother of two okay two won loke on ejo e ba mi wayan ta ma toju mi e ta won mo mi moni asao to when you kwada reply mo to lori whatsapp yi let me look for a mother who will take care of me and my children ma wo go moni asao e yo ni se ni mi on ba tin wayan ta ma toju yi na budo ni kan teyan se budo ni kan teyan se ire la o mo lo ma ke yan to won lomo mi to ni pray at the end of the day ele bayi o ti tete yowo won ti yowo n bere pepe e wo to ba koju si yin ko ba ju si yin ko yin se yin e pa eto ero ara yin pa bo ba le ran mi de pe tru e na ba n sele si ago ele wo mi ni 08062202419 no ni mo no lori whatsapp o ye fe polowo ni 08062202419 eyin wife e to to awon kunrin meji kan wa to wa nle single awon mejeji o don wa na eyan to single ti o ti lomo ti as in won ti o ti lomo ninu won wa e ba mi chat lori whatsapp whatsapp mi ni 08062202419 gege mo yi so ejo ale yi e ma je asoro lale yi beti ma fe fe bi ya lori whatsapp mo nipa call lale yi e fi yen jimi

ti ori alaga wa dokita Ezekiel Akunle mo fin kiyin pe e seun se wa jo se bo ni baje o ki amoju ero mi fun ti sa tawo yin olorun da ore dola Yusuf Abdulwahab ki o jo se bo ni baje uruko ti mi uruko di aja church hill ojike ni awon ti mi npe mi agbo ti stumbo ke ba ti di ke na ja agbara olorun ose tun bo la tun ma pa bo si di aro da lago mesan e pade mi lura ko to eto e ja won si lori ore bi ta ti ma nso amoro pelu ede yoruba amoro yan re daraya ni yen lago mesan yen lola o da arosa o da aroma o da ro eyan re